Azibiri ni minota 25 n'ikiganira iwacu ho mubaranye mutwandikira ubutumwa bwo gufu mutubwira makuru yabereye iwanyu tutashoboye kumenya kunsamiriza indundi culture ubwo butumwa mubucisha kuri 72 amajira 344 ijana na gatandatu mu minota 5 tuzoba ni mu minota 4 agashigikarasimbi kagahene gasimbi umugazi tuzoba

Radio Mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe wese atumbereye bivanye naho muri ko mutwumviriza muherereye ni ikiganiro akaranga kiwacu nkuko mubimenyereye iminsi yose ya mbere mu kiganiro cy'uno munsi rero tujya kurabira hamwe inanga nkitunga ndanga karanga mbega inanga ni

0: Hero Action Center. Make it happen.
1: Sobanukigwa. Nuko rero njute bakunze abantu bari misamirizi indundi kwirutire ngo komeje kuvyumva nica kiganiro cyanyu sobanukigwa. Edouard ntamvukiye mukunze gutazira Dos Santos niwe mwama muri kumwe mu kiganiro sobanukigwa ndetse none munsi niwe muri kumwe. Hano rero muri studio ndi kumwe na Nkuru Nziza Françoise akaza kutuyagira ibumba. Barige na bari abati none ibumba niki na kahe kamaro karyo rirubwo kubungahe turisanga hehe inyishu y'ibyo bibazo nibindi ni muri kino kiganiro sobanukigwa. Françoise ndakuramukije ndagwa ikaze mu kiganiro sobanukigwa.
2: Amahoro cyane ndabashimiye kwikaze mu mpaye.
1: Meze neza.
2: Namahoro.
1: Yego. Nuko rero abantu benshi bamaze kumva yuko ugira utuyagire ibumba.
2: Ego.
1: Iyo tuvuze ibumba hariho abari bitahura n'abatabitahura.
2: Ego.
1: None ibumba ni iki?
2: Murakoze cyane. Muri uwo mwanya baduteze amatwi tugiye kurabira hamwe nk'uko babibabwiye akamaro k'ibumba. Turarabira hamwe ibumba ni iki, rifasha iki umuntu, ibumba rifisa kahe kamaro umuntu yorikoresha gute. Ibyo ni byo tuza kurabira hamwe. Ariko kuba kundi Imana bagakunda n'ijambo ry'Imana ndetse bakanagyizera, reka duhere ku ijambo dusoma mu gitabo c'Imana, gitabo c'itanguriro, igice caho ni ca mbere, umurongo waho ni wa 26. Haravuga ngo umurongo wa 26 aravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Aho Imana yari ihejeje kurema ibiri mu isi, icirangiriza mu kurema umuntu.